Hoshi koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.